0: nin kun weene mu bɛ san na siya nin ŋwaaru n wirami nin diwa baawure wi ŋwaaru ɲɛsansi ɲɛ n bɛ na nin wɔlɔ wa baawure u dariri mɔ.
1: nin mun san mɛn ko n sun karana kɔsɔru sabinu kparanu sɔ a ye sako dan duke su ka nu sinawa mi sɔ a kurasibu karana siye n dema a miyama a daa kari pinu yaweene su dan duke su ka wi sɔ a da.
0: nin kun weene mu bɛ san na siya nin ŋwaaru n wirami nin diwa baawure wi ŋwaaru ɲɛsansi ɲɛ n bɛ na nin wɔlɔ wa baawure u dariri mɔ.
2: o se kozow diba bana su bɛ gari ɲinɛ o siya bɛɛ b'a n'o kɛ wa saya banki mondiali giyandi.

Parco fun fun ojo ni ti Olorun ti fun ya terapia hin ti se ojo ru ojumo kerela ninu osu owara do egbere meji ni opo bi se gba lati le se re do pate diru paku ago meta se ti ku se ju bi merela ni adugo kan dagbe kuro ati osan yi nipa ti eto eri lori odun kokan lati are ile wa nigba kan mati okiriku ti jade kuro laye kini awon ohun ti o se ni aku ti o wa ni ayo ma so eto re pa pa julo a so nipa eto lori ohun ogbin ni ile bene ari pe gbogbo awon kan yi ti o won si bawo ni awon agbe ile fi ni anfan lati jere lori ise ti won se a ma soro be ke nipa odun bi kan ti ati se awatile lati bi ojo mele kan won lo nje ni akoko yi ata sese lati foju raju pelu iya omo yi o ti se alaye gbogbo awon wahala ti won ti se lati ojo mo yi bi aye tun gba wa awon miran be ti a o fi to ni ti won ni kukuda to sen yi e ma gbo akele kan si mo so fun pe lati le se radio patete ni parku ni ngba ni ko yi je ile bene o tun ko ti won se iranti are ile wa ni iba kan ologbe eni owo Matthew Kereku ti o je pe oluwa ni ojumo kerela osu owara odun egba ole meedogun je ojo ni tin se ojo run ojumo kerela osu owara odun egba ole meedi ni ogbon ari pe o je ajodun odun kekola ti eni yi o ti jade kuro ni aye nje odun mokola leyin re awon ti won se olukopa nipa eto oselu won tuku to je pe won sape fun olugbe yi nje ti o fi ami pataki nipa itan lori eto oselu sile ni ile wa bere lati isokan orile ede be ni alafia lo si igbelaruge eto asani le bene opo ni awon eri to je pe a ngbe sori itake itage nipa ti awon eye pataki iran are ile wa ni igba kan la re ni o tin se Mustafa Idrisu.

0: o ni isoro lati je ki won ta ohun ogbin won pataki nipa eti se agbado yi o je won ka to pe won ni akoko yi nigbati ko ba si owo ari pe lati fi lo ni ile iwosan yo je nira fun won je idi re ni eto yi agbe kala ko be ni ki won ri ere ti o peye lori awon ogbin won yi nigbati won ba kore papa julo lati se idabo fun idile won ni waju awon gege bi won fe lati se inawo eti o je mo alafia ti ara won ni ohun ka pataki eto je pe an lati soro si ni akoko yi be gege ninu itesiwaju je mo so fun pe odomobere kan to je pe olodun metala to ye lati bi ojo aje tin sojumo karun osu awara ti awaye ni ilu paraku to je pe o ti sonu ti anwa autiri arabiri yi nge eni wa tin se aklama mamudu ture ti omo yi oje omo ilewe ti won be ni ilewe keji ti ilewe giga tene pe ni senke mo ni ile eko adani ti won be ni arugbo bandikani ninu ipikeji ilu paraku nje lati ojo ti o ti lo ninu ilewe yi nje ko tun pada wole mo ti fi di ojo tun ti awon obi re won tun rati won se won sare so tun so se lati wo bawo ni omo ise jade kini ibo ni o gbe wa pelu gbogbo awon iwadi ti won se fi di ojo ti oni nja ri pe omo yi sa o ti ri eya re nje ti se muslimatu sali sasa salifu o pada wole mo ti fi di ojo tun ti awon obi re won tun rati won se won sare so tun so se lati wo bawo ni omo ise jade kini ibo ni o gbe wa pelu gbogbo awon iwadi ti won se fi di ojo ti oni nja ri pe omo yi sa o ti ri eya re nje ti se muslimatu sali sasa salifu o pada wole mo ti fi di ojo tun ti awon obi re won tun rati won se won sare so tun so se lati wo bawo ni omo ise jade kini ibo ni o gbe wa pelu gbogbo awon iwadi ti won se fi di ojo ti oni nja ri pe omo yi sa o ti ri eya re nje ti se muslimatu sali sasa salifu o ko lati o peye ki won ba won nipe ninu eto lati ra won lowo ki aleri arabe si aleri omo yi ni muslimatu salifu mo so fun pe oni ya omo yi ti o soro lori ero wa ni akoko yi bege ni mo so fun pe a o soro nipa pe ile bene otuku to pe won jere nipa adehun ti won se pelu awon ilu okere nje wo wa bi adota egberun oke ni ona adota le ni igba ti ala pe ni 250 milliards de francs CFA ni owo ti agbajo ni ilu Bangkok ni orile Thailand lati fi se ayipada ohun amayedoro ati lati fi se atileyin fun eto oro aje ile bene nje eleyi lati je ki imudara fun awon ilana nipa eto araje ke eto ipada eto araje ke le ma ni idagbasoke nipa ti ni akoko ipade odun kan ipade ipade odun kan ti ajo agbaye fun ifowopamọ pe bakumendara ti ajo ifowopamọ agbaye tin se fun mete international nje ile wa bin ile bine o ti se adawo meta toto nipa eto ibunawo pelu ajo Islamic ti nipa ti eto idagbasoke ti bede ati ajo ifowopamọ ile arabu fun idagbasoke eto oro aje ti ile africa ti se badia ni e mo so fun pe awon yi ti abagba oni lati se atunse owo amayedoro nipa ti awon eto ona lati se imudara eto ogbin ni ile wa ati ki eto ise manmana ki lo ni idagbasoke je mo so fun pe leyi nipa eto won yi je ki ise eti are ile wa ni owo roma wada yi ohun gbese ki lo ni idagbasoke ni ile bene gbogbo ẹtẹ wa mo so fun pe irun ati ọsán yìí kò ní ju báyìí lọ ohun tí ó ṣe pàtàkì òun ni a sọ ọrọ nípa ẹrí tí a jẹ lórí ikú tí ó ti lọ bí ọdún kẹkọọ lásẹyìn tí ẹni ọwọ ààrẹ ilẹ wa nígbà kan mọtí òkèrè kú ti jáde kúrò ní ayé àti gbọ ìwé ìdùnnú àti lọ bẹẹ ni ètò nípa ohun tí ó kan ohun ọgbìn pàtàkì ọgbìn àgbàdo àwọn èrè tí àwọn àgbẹ̀ wọn láti jẹ àti sọrọ nípa rẹ láti wá sọrọ nípa arábìnrin kan tí ó ní bí ọdún mọkànlá ọdún mẹtàlá tó yẹ pé láti ìgbà tí ó kúrò nínú ilé láti lọ iléèwé fìdí àkókò àwòtí rí ìyá rẹ ti ṣe àlàyé fún wa ní ọjọ tó ládúpẹ fún ọ fẹta láti bọrọ láti ẹnu àwé bonico jẹ ti ṣe christian abosetian ló bá mọ ètò ẹrọ ìpàdé wa wọn sọ fún mi pé ó tún di ọjọ alamọkè pé ó dìgbà.
1: Six, six, six. L'émotion plus intense.
2: La fréquence d'une vie.
3: Fraternité FM. Yomeyolao, maja yomio, yomeyo.
0: Ojo la moquepe, odiba.

0: Aburi atama Christian avosetien igo coaching seka heka kweko bara gaz heka kweko bara imene gaz amene palba baru baru imene la bari no mbadan kite ise
1: Masao merci père dengo na GNP no bayin ka pei oris do kadi dengo na pro gaz no nga pro gaz sina nunca mba kuru no pei kam parba baru kam gaz de kape nwe kahi man na wea fosi. Chimi jibirinka wakuna iri na chifu station kuna na buruka ngu na mbongo ko palibayudi lera. Ka fati fati ka gari ka nkuna tutuma gono ko bete na sariadi. Ama afwe gono ka nasinti ko bete na sariadi. Ina nome kanchimaka abara trashino ma zama temu na sariadi zayoko bete na. To ama bame kulo anfani. Ngai ina no Sadia dimele takala machoka kutoka buitena. Kuna bofogo kuchibaka harukusio na nome masintiko buidi tezangaya. Masao ina mefuru ili harukusuga abotama ba harukusu chera ubere ba mekuru makubi na sadia buitewa. Wabeka gaz noru na baru. Heka adombaraji ya abobara gaz noru na baru. Wakadi anandotonton wabeka sadia bape kari. Heka
0: Atamanu ma kamansa ni kurupaika mpiko barayuka mbara efaka ngaz nera bakpalba fodi borokana abaranoka mbataka nera dia imene wokachere kweko kulu na tinkuhini sini barguna al imene barguna libori kuna rufis sare nyana mechineza kafasala ise meteasi kanywe hunu yobudi nyena agarina Aburi labarika ibakwe nanyanzwe se humansa chijiriwe chinifonaka imene gana kwezi no matye kireku ana dunia na deya gujiriwe chinifobana amene goryoku na dom de to before abara hefoka anambine gana senye dise gana no ihansinu mani na bofuka nagbete na raza imene babe okanche Mustafa Idrisu adombara na su prefet revolution wati achibeka imene gana Zeno siko matye keleku akwe bara no bofoka nagbete binega na mwene mefo se binega na mwene mefo awene gbenu abara hefoka amuntukate abana binega na mefo se mefo naruka la karikanyo nyao bana isasalifu bon bara hefoka ara ihansinu nano na ahame chine nya chichimika homansa tubibiri ka imene gana kwe zeno matye keleku anambinega na se nyano ifo la karikanyo kanyo la karikanyo namefo namwe kwene imene tadedo akotoyo dea abara hefoka ana nyadi mene gbete dea tubibirika na ise la karikanyo di nyadi ya guna benegana mwene mojine kpeyo hon nyao banani nyao kanche Antoine Dayuri adombara kwekpasi na kwekpasi imene gana kwe matye kereku wati abongo I hansinyo nyeka hansini Antoine Dayuri bon kana mechineza a chweka a imene gana kwe zeno matye kereku abana bene gana mwene mefo naruka amwene mojine kpeyo nya yeka bana bene gana imene tada yodo koto na mefo mwene hunayo dea nyadi bara hefoka adonga koto chimichimi amwene gana koto kuna dea nyadi kurupa ya na nkaho imene gana kwe zeno matye kereku anabara bofoka ga bene gana bahine ka dininga to na yobu faferi imene zongo yobu doka me nyadi ga ihansi Alfata nkwa yeka dukite ise mechine iba hangaru yobu dika mfiri awene haraka.
1: Eri hunono susuma wo eri fagi nano kahima na hanukulu yobu ka eti mfiri ka ngache fwa. Para kuangara kuna ne zongo mane yobu medi. Igo kusoru harangwane woba sinti nena subasi handuo jibiri warangkati ni tati ubeni waranza chilifohane. Donc agroko no toyani la barina sadi bame makuka ikasoru nana fuboro ka chifu iri yobu beri ka ibaferi di adop kakwedia mamache ka iri borogoko nera aza jina yoka iri lo ifu kuna na mario ka boronante na iri para Mario kana berebere kayeti mari henoka iri mama kadwa amfani iri gaham kuna na iri kuna kuna kokari iri mota chete cheuma kubeni dido onozebe siria bon sadiwo jina heno de jobeberi didoka amalo amfani kahima
0: Aburi sabu imene harukusu rifisa sare se na nyakape kubaraka akula mna tenku se ni barguna aliburi ngone alkari akuna. Labarika iba bon wina iba zuru katoka la vino kachini no se ni dilo labari di anakwe chika no nyalwa sinze kape kogo na jiri warankaza kanya ya kwe bara hefaka azon hunde no anduka kwe kubara imene fitila karfudo kame tubo fona hini kabe hefoka heka ate ama abraza fitila karfo ze yudo kameno fitila akwe kadi de iba guna nchubwe ka alwa sinze di akwe hun barano jegbe gbendo nze nya akwe ko baraka bi fitila karfo ika iriche ko na nya ana adi de andika akwe dia no aga kusu nindido to ifa ya dukate bo tutuma dina be jina dede heka ate anduka kwe ko bara abome mene sukuru oka akwe ko bara sukuru nze mene alfa mene choyodona to nindido ka labari dede sei nye kankwe ko bara sbe beterio nto nindido ka guna heka akwe te de mete abinete nya ndihini ka amwene da kusu a ka nindido de ya chube ka bo alwa sinze di akwe uru de di no aduna hima ankwe bara hefoka a uru nindido labari ka iba bongo winanya zese na Christian Vosetien nyana kamendande imene inji yubu nyeno hini kama na kaisa mama wene meji ne chifa kwene iba foisa manuse kachino se ka waga farate ise domi imene labari yodido Christian aduna hefo yodidam chehinka ka asuma dendichine sansano salamu alaikum

won se iba fun olorun oba loke oba to da ya ti orun jare mo ma senju mo ki gbugbu apatapata ni ojo itini ojo ini tin so joru ojumo kerin la ninu osu kewa odun tamun si osu owara odun egba ole medidi ni ogbon mo ki pe ku dede wo yi e wa ku gege bi ojo sinri ago mejo ti koja iseju marun ni ojule sewa je omo yin aburo yin awu ma tesoju lori awon eto yi ki agba awon alejo ti anatigba ni ojo itini aki gbogbo awon adugbo kokan ti lo paraku ibi kibi te tin gbe wa gbogbo ani asiko yi ni ile okirire abi inu le abi nile se abi ninu oko aki gbogbo apatapata pe aku ojo oni o awon ma tesoju pelu olorin wa nje laleye iyabo awon ma tesoju o ti ya

0: Ya ti wa pada bo lati je ki a lo lori ohun ta fe fe sori ateni ojo ini bi asemo si ni gbogbo awon ojoru amo so lori eto eko eko se pataki o se koko ledede awon mo wa turi eyi ni awa obi a fi njakaka jakaka ki won le ni lo siwaju je turi re la fi se gba awon oluko ni ojule se wa ni asiko yi lati je ki won fi omulokan ki won fi to wa ni eti lori eto eko a se se bere eko ni je a o gba awon alejo yi ki a ki won pe won kabo je iya wa ti won be ne ba wa e kale o
1: oh e kale apa
0: e ku ojo meta
1: oh
0: bawo le se wole gba
1: a ti o dada adupe fọlọrun
0: o da e fun wa ni oruko yin
1: e ko mi ni awo obosa jemilatu
0: jemilatu
1: eh omi mo je dietrice omo kekeke on
0: o da e seun eh awo jemilatu oda ya wa ti nbe ni okan e kabo
2: e kale o
0: e ko ojo meta
2: ojo meta ni
0: bawo ni kan se lodo yin be
2: dada
0: e ku se lodo de awon mo
2: o
0: e jo e fun ni oruko yin
2: oruko mi ni yabi mari madeleine mo je oluko ni ni lewe akoko les assuré
0: oda ni o kidama lohun
2: o ke dama lohun
0: e se ya wa madeleine pelu ya wa jemilatu e kabo
2: oh
0: awon alejo la lagba ni ojo ini nipo nipa eto eko oda je ya wa jemila
1: ben
0: a fe lati je ki si alaye die fun lori eko ti odun ti awa odun ta wa yi ati bere eko ni odun ta wa yi tin se odun igba le meridi ni ogbon igba o ni bere eko ni asiko yi
1: abe me la ochu yi me la ochu yo koja la be ilewe
0: osu to koja
1: ku yo koja me la ochu ti yo koja la be ilewe
0: oda mo wa fe bere kini bi ohun ti omo to nkeko ti yo bere ko iba le je ajeji ni ojule ko yin abi o ti wa nibe ni igba ti jo ti o bere ko kini igbese ti omo gbedo gbe ni akoko ibere ko bayi ki o le fi le ni lo soaju ki o le ni idanoju pe ohun lati je ki ohun ye tori pe won ni omo ti o ja chamu lati kekere lo njanu semu samu ki lo ti ele gbe fun wa ki a to le lori awon ibere mi lo kan to tun lokun
1: oh abe layo atalafia omo kan won si be layo atalafia bon omo ye obe ilewe o ti mo fo ni ba won wa ilewe ni uche nu ko che oye omo ne ko moju to nke ye on be wa ilewe ko achi ni oye ko moju to an ga si be obi kan won obi won lo ko ni nto omo ne on si bayi maitresse ye nsin omo ilewe keke ni ngba ni omo lewe kekere ni oni ye ni cheche be lewe ni ko idi nkan obi kan won ko moju to omo ni obo won ko le ya ji won la o bo won ko le ya gbe won lewe nto omo mi o an ga ti sele kun gba mi nbo cheche be ni ni ayan ti sele kun ke de a ye ne wa fo ni obi kan won ko moju to won ko ya ji won ke mo la ni won cheche be ni obi ni olorun ko da kun won ko ya ji omo ni obo won ko ya gbe won lewe la o bo won ko mo ya sele kun mo won ke de a
0: eyi to je ti awon omo minu
1: tomo omi be ka eko
2: ilewe
1: akoko iseyi
0: ilewe akobere
1: akobe eni ka eni on ki ya wa lewe
0: abi
1: on ki ya wa ngba ko mo la omo mi o wa ko te ilewe omo omi wo yi
0: o cheche bere
1: ko ni o cheche bere ko ni
0: ko da ogbe ti won gbe wa pelu ekun ni
1: atokun ni iseyi ka nle ilewe akoko ni ka ran yo nsokun
0: abi
1: nsi para ebi obi ni ka won la nga be fo na ko ya njin lo to ko ke mo la ma won ko bi on be nko mo la die die nko fi gbogbo nko fi
0: guwege won do nle
1: nko fi do nle nsi on wa okubo on wo ke on wa lomo omi ka nle ka ni ama obi on ko ya njin won ko le ya ngbe on wa ayan tin selekun ago mejo ani ago mejo okubo cheju medogun la kan selekun ama on ki ya gbe on wa omo mi ago mejo nko ti lu ago mejo abo won ko gbo mo yin won ko de
0: won ti won saju won ti bere si se die die
1: won ti won bere si tuche gba omo na ko le moju te to uche ye on wa che obi won ko ya njin won ko bi ko be oga won ko ti be uche won ke de ala o won ni uche na ye ko si be lago mejo ni oga ilu ni ago mejo la nka be uche omo si na ko ni ya de lago mejo ni je oluko ni ko dode omo che
0: ko le sese
1: fefe bo je ni
0: o da bi won se nwi o iru arun bayi kin se odo won nikan ibi gbogbologbo wa gbogbo eyin obi ti en gbo ani asiko yi tori pe bi e ba tete ki awon mo yin ki won lete ma ji ki won ma lo ni ojule ko je won ma gbeyin bi won se ma bi won ma gbeyin ni gbogbo awon asiko opolopo awon ti won ko awon ti won siwaju ni won ma padanu e pe omo na ko sise ko se kini tori pe o gbeyin ni tori pe bi ti won gbe bere ko si nibe je o ye ki awon obi ti en gbo ani asiko ni gbogbo awon ojule ko ti e tin gbo wa patapata o ye ki en awon mo yin ki e tete ma ji won ki won le ma tete lo ni ojule eko iyawa je pse ba se se akesi gba a lo lodo iyawa Madeleine
2: mo ngba yin
0: je e se akesi pe awon omo na won ni awon elo to ye lati fi tesiwaju ni awon ojule eko abi awon mi awon ti e nilo won se baun ni
2: ah afide na koko e omo mi on wa an pe okeni kai dativite no wa primordial no ilewe akoko
0: akoko
2: omo mi on wa lowo lowo be on para awon ke a fun bi ye ni ko si si o te ke ko le che a ijoba yan bu ta ke fa o se meta ka fi che ti adwaz ni tere me o se ke ta ni o ye ka ba si tu che ni me lo lo be para mi o wa o ke ti ai funiti ka ye ye mo pe ni o ke a fun ba ka fi te tu che ni
0: awon mi na wa to je pe won ti ni iwe na lati ma fi sise
2: ti ni o
0: wo o lo loko ko ma gba ni oko
2: oko
0: abi ada
2: abi ada
0: ki lo fe fi sise nbe ni oko lohun o da nje ki awon ti okun baya owo won ni oto
2: ta
0: asiko na lo wa be so won
2: an be ni oko ko kai
0: ki won yara ki won tete ra won to ye fa awon mo yi
2: be
0: ni o da bi e je ki awon lodo awon lodo ya wa je jemilatu awon ti won je agun agba ti eyin gba ni bawo le se ri won gba ni odun ta wa yi je isimi ti won se opolopo won padanu ohun ti won ti ko nigba tijo e se akisi pe itesoju wa ninu won abi reverse die won wa ninu awon mi na
1: o lakule bi ijoba gbe lodun ni ba be ni ijoba gbe owe ke won pe ni evaluation diagnostic idewo keni
0: idewo kan ti won fi
1: agbeyewo awon mo agbeyewo won bi gbogbo nke won kan lodun yo koja ni bi won ko gbagbe bi won teju don iwe nene an ka ayan fi lo fun tableau won ko cheu won cheu ni la yan wo won fi won fo ni won fi joje won
0: bene
1: ni bon pe be fo na fin
0: wo fin wo bi won imo won
1: pe mo mo die on che wo a che lo to o ama omo ni o ai po fun
0: abi
1: ai po ko je n tu wa luke o nbi
0: gbogbo ni
1: nbi gbogbo ni imoju to ko si fi gbogbo omo pipo awa obi on che obi on fa leyin pipo kwa obi on fa leyin an sin be obi ni ona ko mo fa leyin ba n to yi omo ni o ona je ona ko je oga laku kin lo la fa
0: ojo la tori ani won ti won gbe keko ti won ropo awon ti won be ni ti won ropo yin
1: ona ko
0: bi o ma si bi o nkan ba ye won
1: oye
0: doga
1: beni
0: won le ko awon ti won bo
1: beni nbi gbogbo ni won ko tu che gen omi on che na kin won ko che na kin n si an be obi on fo ni ake ni otu ye nkan pa nsin ni aka ton che ide won ko che idenwo idenwo ye won ko fi be won fi be odun gen ni ile we won ko be si cheu li pa otu ye an be obi on fo na ko da kun ko moju to omo ni o
0: da ya
1: ko moju to on daada ba u che ne ko le fi lo luwaju fun won ka won ko mo padanu nto owo lo nne owo lo nne an be obi on gen ni o mi obi on ni be gen nto omo ko yi di nkan
0: abi
1: won ko mo on sa omo ke won wa on ya wa fun bo ni obi won ni e lo nsin mi ni
0: abi
1: omo ke won so be e lo nsin mi ama e lo nsin mi ko
2: lo
1: tu che ke wa le ni ke gba ke gba mi an le mo yi obi won ko so fi omo ni
0: sugbe lo nsin mi yen ko da
1: ko da
0: fo mo o da bi pe won la lo ke won se le nbe
1: o lo chai on ko pa
0: da ki won fun won laye
1: owo si le nsin obi mi on fowo ohun ni maitresse so ni on fo mo yin le we ya n pe n privé
0: padani
1: ye ko je ti ijoba on ko ni awe fo mo koda titi da go esin maitresse ke be si chuche won omo mi on kaye ke be si chuche won si ni kaye nene o ni asiko yon fi nbe uche nene bi asiko ne ko omi o ipele mi lo nkan ton gbesin
0: abi
1: nto ibe ko da an be obi on ko da kun be fi bo on duno loka on fi fo mo in prive ni on ko duno loka be on ko fi le ai uwe ni on fun ba uche ni ko le fi lo
0: deni oje dada on se koko
1: o se koko
0: e je ki agbo olufe kan tin pe wa boya won ni nkan ti won fe wi fun olufe tin ko e kale allo e kale o oh
3: allo
0: e kale
3: Ekale
0: adu. Oh, baba Vincent konu.
3: Eh adu di.
0: Eka bo.
3: Iye bo fi be ni fo.
0: Eh.
3: Ti ki ni be abi ti ni ona wan so ye me ko ge ni to.
0: Ki le wi?
3: Mo ni eh ala ta ni on ni bi abi ile we ijoba on ni on.
0: Gugu re patapata la popo. Ile we ile we nje.
3: Adu.
0: Oni gbogbo re la popo ilewe nje gbogbo ko si bi ti isoro si
3: eta eni pe se mo ba n gba bi ka omi ka bi ge ola mo te bi ke loni eh
0: eh
3: no de omo won no ile bi mo de ona ile we ni baba so fun pe ona o ti eke o ja won ti gbe en ko lo ba won tu
2: o pa ejo
3: oni mo ni ni amba o ye ilo ika ike ola
0: yo
3: paka o da koko gbe yen du ika iko ti aka
1: ki ko ti
0: ki lo
3: ba la pe o mo me jo ni ko do ko ile bo iba
0: eh ah ijoba tin ijoba na tin sha kiti yen won jakaka la je ki won le firi ona bayori awon mo ni won po
3: ki to ade ho je are mu da po e ke ta ti ede no
0: eh to die ni se mo pe mo le bi omo pelu eyin lenu
1: bene
0: eh ojo kan ni wa fun yin bi ijoba se n ba lo gba a mo pe die
3: mhm wa o ni wo ka lan dan fun a o ni to gbogbo e ka e ba mi ka ge o ti ye en ta le ti ka won wo so ai mo ma do de bi e ka bi e nu ai o bi ka mo ejo mo n godon
0: eh da baba Vincent se nitori pe aisi table ni ojule eko ni won fi gbe awon mo lo ki won lo lo soja bawo
3: ti ti baba eni gbogbo won se de o ya ti won ni ba ile gbogbo aye ba te gbe ka ki yan o fi gbe lo ina ile gbe won ni omo e ko joko be ko nigba eh eh ata ga yi ti a ko ti pa ku je ka ile o wa yi a ma mo mo ba o mo npa yi
0: o da ye a ma je ki awon bi na ki won wa sakiti yen se mo pe nigba bi ko ba je igba ta wa yi igba tele ko da ni ojule ko awon na bi a se n jakaka kaka nu titi a fi di enti a fi di sugbon nitori pe baba wa Vincent won ti lo oda agbara ye sugbon nitori pe kin se nitori pe aye ha die ni ojule ko ni o pe ki omo re ki lo loko to ba lo loko se oko ni aye wa ki o fi keko to je o ye ki a se akesi awo bi ohun na lati soro si seri bi a ba n se awon oru awon eto bawun ni tori pe ki a le ma siwa ni oye a ma ko wa ni ogbon ko si eni ti o dagba ti o ni gba ogbon tori pe awon kamera mi to je pe o ma n jina siwa ti a ma n gbagbe ohun ti a mo la n gbagbe e ka ma ran wa leti pe awon omo naa won fe lati je ki won lo ni ojule eko a ma n da won ni dada ni o si je ki a ma je won nipa bi won ba ti de ipo kan ri pe awon naa ni won ma lo funra won ko da won o ma bere ohun ti won fe ni odo iyawo bi ki a si ma se fun won o da yan mo tesiwaju iyawa to gege bi e se n salaye bo ni asiko yi a o fun awon ti won gba boya ni awon ibere lo nitori nipa awon eto eko ta tin babo yi e le pe wa lori ero ta mo si 01 44 70 44 44 abi 01 45 86 00 e le ri wa pe o da je bi o se n lo gba eh awon omo na to je pe won igba ti e se agbeyewo ti e ri pe won o sise dada o da ri pe nigba isimi yen won sire die nje a to se nbe ninu re abi ko sa to se kini awon igbese ti e gbona gbe eyin oluko pelu awon ki e to wa so ti awa obi abi awon omo na
1: to na ti a oluko awon nche
0: mhm
1: anti won tu tele wo ati won tu tele wo awon si ti won so fomo ka won I omo yin wa nle mefa won yin ko lo leader won oga won ka si ti won gba ni won o ti won challenge won fo ni won ko si nle mewu mo olohun ko lo lide wo nto olohun je oke ilewe o ti wa n chalaye fun ba gbo en ko je gba lo won wa n gba ni won olohun ko si yan lowo an ka fi gba ni won
0: o da angelu iru n ba un lo ye ki awon to ye pe won se awon oluko ki won ma se fi lodede awon omo ibale je ojule ko adani abi tin se ti joba abi tin se ti adani o ye ki awon oluko na ki won ma ba awon omo soro
1: ben
0: ki won le ni lo si waju o da lodede awon obi na kini won ti a le se tori pe nje se ijabo fun awon obi e ma se ijabo fun won bawo bi awon omo se sise gba tori pe bi obi o ba mo ise ti omo n se ko le mo igbese to lati gbe lati je ko fi se iranlowo fun
1: ayanche ijabo ni pe njo Saturday oko jani ache ipade nla kin ati obi omo
0: obi awon omo
1: eh ya pe ni aje don ba che ipade ne gbogbo ese obi won pe oni ko sa oni ko sibe nko so fi oni oni o wa be nko so fi oni ko sibe ba che ipade ne gbogbo che ye omo ni o che ye mo pe ni evaluation dia sick ni gbogbo e la fi lo iloke gbogbo oga oga die to si chalaye fi gbogbo won bo omo ni o fi tuche gba lo gbogbo won yu gba okan won si so lipa e be si igbese si on ko gbe ba omo ni won ko le fi tuche kon ju be lo ni won ati die te won sa gbogbo ati oluko ile we won gbogbo wa ese wa pe won sa chalaye
0: agbajo po salaye fun awon obi
1: agbajo chalaye fun obi
0: o ye ki ru bayi ba won ni ko mo ma waye lodede ki o le ma ye awon
1: obi mi wa be ko mo meti omo e njo ni kai lomo gbogbo won be meti omo mi fa meti omo mi fa ipade ne o che o muno obi ka won dun so ni a ba bi ipade ne gbe be wa ko yan da
0: oda
1: won a chalaye fun ba gbogbo en ko je gba lo o kan won ko moju to omo a gbogbo en ko le fi lo dede
0: oda e ma se je ki e pe awon oro wa ibere wa po e tori pe tori e la wa ni bi ni ojo eteni oda kini ilana te le la fun awon ti mo n gbo wa tori pe ohun ti a n ba bo ni ojo eteni ki n se ti adani nikan ti ijoba na gbogbo eko lo awon omo eko lo ti mo lo ni ojule ko lapapo ni a n we kini ilana wo ni omo le gbe lati fi kowe ki o le ma fi ye yawa abi yawa madeleine le salaye fun adie nipa re
2: ilana yi omo le gbe la koko lowo obi oni koko wa omo lati ilewe keta o fi lo ilewe kefa owe kewaye ayan lonu ilewe n na n pe manuel de mathematics en français obi on gbedun aye ni la koko fomo
0: ki omo kankan ki ni
2: ki omo kankan ko ni awon owe na ti o le ma fi sise ninu ilewe ati inu ile wen tu temi ile ati inu ile we paran ran gbedun aye ni ntene omo keke wa fi so ni to obi mi o ti che nkan be yi oyo mi ka mi n gbe igbese be yi ba n le fi yege inu ile we na won ye paran ko ti ati omo ka won ni
0: oda oda ya wa jamilatu kini o te le fi kun fun wa tori pe a ri pe e na fe so nipa re
1: eh maîtresse ti so te
0: oda e je kin gba lo le fe ka ti won pe lori to wa
1: oda
0: eyin tun pe lori to e kale
3: eh obi ta ni mo pada
0: eh
3: obi ta won gbe ola o ye ka n gbeju fa wa die die die ni won ba
0: abi
3: o je kan gbeju fa wa e ko isele yo sele la la no jo meta ika egin ola na ilu wa be ka egin ngun ni
0: ki lo sele
3: omo yo lon le gbe won ko se bon bo omo le gbe won da ke ni omi ye
0: be ni ti won bo sinu omi
3: ko se won ye kan gbeju fi ijoba wa ka ka won ko da won ka won ko dede
0: Alo. Alo, o ma lo ma npada, o ma lo npada ni.
3: En lo npada re lo mi. Mo ni to ka gba wa ni yeju ka e o ki ka won ge ge ni ka ko gba oni lewu. To, yeju ka e ni, ama e ne ko ka ko ni omo ko mo lo le wi ko anso. Ama ti ki joba ka won ko gbe yeju won ko di pe pa omo ni pa e ka keke ye ka e ja ke ka lo gbe omi ka ti lo le pa. Ile to be de vraiment.
0: Oda, est-ce que Baba? Bẹ́ẹ̀ni ẹjọ́ yìí dùn ṣùgbọ́n dájúdájú ìjọba onílà oníwà gbé ọmọ ní ojúlé kọ̀kọ́ gbé lọ nínú ilé bí kì í bá ṣe àwọn òbí ìjọba ti ṣe ohun tó ń ṣe ni pé ó ti kọ́ ojúlé ẹ̀kọ́ ó wọ àwọn olùkọ́ sínú ojúlé ẹ̀kọ́ èyí tó kù ọkùn lọ́dẹ̀dẹ̀ àwọn òbí bí ọmọ bá lọ ní ojúlé ẹ̀kọ́ ọgbọ́n fojú mu ǹjẹ́ ó ti padà bọ̀ àǹjẹ́ ó dé ní ojúlé ẹ̀kọ́ ìyáwa Jẹ̀mílá kí ni ẹ̀kọ́ tẹ ń kọ́ àwọn lórí ohun náà torí pé gẹ́gẹ́ bí bàbá Musa ṣe wí ní àsìkò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàm̀bá ni a ní lọ́dẹ̀dẹ̀ àwọn ọmọ ojúlé ẹ̀kọ́ jẹ́ kí ni àwọn àlàyé tẹ ń ṣe fún àwọn ọmọ pé nípa pé kí nígbà tí wọ́n ń bọ̀ ní ojúlé ẹ̀kọ́ kí wọ́n máa ṣọ́ra àbí kí bí wọ́n bá ń lọ nínú ilé àbí àwọn òbí náà ọ̀pọ̀ ni àwọn òbí tí wọ́n mú àwọn ọmọ wa ní ojúlé ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi ń lé àwọn olùkọ́ lọ́wọ́ tí agbóbálù wọn máa ń padà wá gbé wọn kí ni ohun tí ẹ ń wí fún wọn lọ́dẹ̀dẹ̀ orí fún àwọn tó ṣẹlẹ̀ báwọn ni.
1: tó iye ẹ̀sọ́ ni nípa ọ̀rẹ́ ni àyà ń sọ fọ́mọ nítorí àkàrà àyà ń gbọ́ láì lú fọ ní àǹkè ìṣẹ̀lẹ̀ àyà ń sọ fọ́mọ níbi ilẹ̀gbẹ́ níbi iléèwé tí wá wà sí ni pípọ̀ ọmọ ọ̀rọ̀ yẹn ń gbé à ń léwé òbí kan yẹn ń gbé wọn pípọ̀ wọn sì ń lọ nílé àmọ́ pípọ̀ wọn kì go kì lọ lè yà odò wọn tó bẹ̀ òní sì ń lọ òbí kan yẹn ń sìn wọn wá láàárọ̀ wọn yẹn ń sìn wọn wá láàárọ̀ lálọ́sìn ìka yẹn yẹn à ń gbé wọn òní yẹn wà lè yà omi wọn iye ó sì wà bẹ̀bà ọ̀ yà káwọ iye olùkọ́ wọn ká ń ṣe iye ọ̀yẹ fọ̀ní ká ń sọ fọ́mu wọn fọ̀ní á bí ẹ̀yí omi pọ̀ bẹ́ẹ̀ bí ẹ kò lè wá ń lèwe la ẹ̀yà ń gbélé bí òbí wọn sì mọ̀fọ́ náà lè gbẹ́yìn yan ọ̀nkọ́ yẹn ń gbẹ́yìn yan nítor jàǹbá omi kò dáa omi yẹn ń gbé òní lọ ni ọ̀yẹ fọ̀ní á olùkọ́ kan ká ń sọ nípa ẹ̀ fọ́mu wọn kò lè mọ̀fọ́ ní á gbọ́ odò kan kọ̀ yẹ ọ̀nkọ́ ń kọjá nù ẹ̀ àbí bí pọ̀n kà ẹ̀ lọ́ sí yìí ni bí pọ̀n ọ̀nà ẹ̀ wà bẹ̀ ọ̀nkọ́ mọ̀ ní á jọ ń kọjá léwu ẹ̀ fọ̀ ṣe wo bí mo lè lọ nítor ń gbé àgbàlagbà lọ kí àní tọmọ eke ọ̀yẹ kan fún un àyè olùkọ́ kan kan sọ léwu ẹ̀ fọ́mu yẹ́ àsì tí wọ́n ń sọ àle òjò yọ àti òjò yọ ọ̀rọ̀ wà lọ́nà òjò lákúlákú yẹn ni ọkọ̀ dá fífẹ́
0: ọkọ̀
1: dá ó ṣe jàǹbá
0: òní ọbanilẹ́rù wọn pọ̀ jù
1: ọbanilẹ́rù ó ṣe jàǹbá òní wọn pípọ̀ káàbẹ̀ tó ọmọ eke kàwọn.
0: ọ̀dà ìyẹn ni pé ẹ ń ṣàlàyé fún àwọn ọmọ náà
1: àwọn ọmọ náà
0: ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣàlàyé ní àsìkò ó yẹ kí àwọn òbí náà kí wọ́n gbọ́ kí wọ́n mọ̀ dájú pé ọmọ tí ò tí dàgbà tí ọgbọ́n rẹ̀ ò tí débi tó yẹ ó yẹ kí wọ́n máa gbé wá ní ojúlé ẹ̀kọ́ kí wọ́n máa tẹ̀lé wá ní ojúlé ẹ̀kọ́ mi agbóbálù kí wọ́n máa dúró dè kí wọ́n máa gbé wá nínú ilé nítorí pé ọmọ àwọn ọmọ kékèké wọ́n máa ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun wo ni yóò rí pé omi yẹn tí wọ́n fẹ́ rí kọjá yẹn kọ́dà kò pọ̀ igun ni òde sí mi bọ́ bá bọ́ sínú rẹ̀ yóò gbé lọ kódà kò ní jẹ́ kí a rí jẹ́ kí àwọn òbí kí a máa ṣiṣẹ́ lọ́dẹ̀dẹ̀ àwọn ọmọ yìí kí a máa bá a pàdánù wọn. ọ̀dà amọ̀ yáwa kí a gba olólùfẹ́ tí ń pè ọ́ olólùfẹ́ tí ń pè ẹ́ kalẹ́.
4: ẹ kalẹ́.
0: ó yáwa kí lorúkọ wa.
4: ó yàkùbù níwàtò ní ìṣèlú.
0: yàkùbù níwàtò. ẹ káàbọ̀.
4: ó ẹ ṣe
0: o. ó
4: yàkùbù
0: yẹjú.
4: Ojú ọ̀hún gbìyànjú ọ̀rọ̀ kò ní jẹ́ ọ̀pá ìjàmbá omi.
0: Àmì.
4: Ọmọ ọkọ̀ ọmọba omi jẹ́ bò ti sọ fún e tí wọ́n ń lé ní.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Ọlọ́run kó ń tùtù ẹ̀sán.
1: Àmì
5: o. Ní àmì.
4: Màmá yọ wà bẹ́ẹ̀ bí abilékọ ni jùlọ àmà ló ṣe é kù
0: ìtàkùn. Àwọn abilékọ ni.
4: Abilékọ à ń ká ń tán ni.
1: Ọ̀dà màmá.
4: Mẹ́ẹ̀tì káwọn kọ́ ń tán. Bí mẹ́ẹ̀tì kò tẹ ẹ̀kọ́ tó tó bí wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Òbí wọn là ń ká ń tán. Bẹ́ẹ̀ni kò dùn mú. Ayé ti fẹ́lẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni ayé fẹ́lẹ́.
4: Ọlọ́run ń gbóhùn tìjẹ́ ẹ̀tú wa.
1: Àmì o.
0: Àmì àmì àmì.
4: Ò ní kí ni.
0: Ọ̀dà ẹ ṣeun yá wa Nuratu Yakubu Akinyi. Zoro 00 lẹ́fì rí wa pẹ̀lú orí ètò tàti máa nípa ètò ẹ̀kọ́ ọ̀dà yàwá madeleine ẹni ohun kan láti wí fún wa níwọ̀n dédé àwọn ohun yìí.
2: A fẹ́ sọ fún àwọn òbí léwo kì í ṣe jàǹbá omi nìkan ló máa ń ja àwọn ọmọ wa nísìn
0: bẹ́ẹ̀ni
2: àwọn ọmọ iléèwé a rí tí àwọn ẹnìkan ń sọ àwọn di zenijan tí ọmọ tí wọn ò gbé wá tí wọn wà ń gbé
0: ẹnu
2: nínú iléèwé a ní sori ibú à ń bẹ àwọn òbí wọn kí wọn bá sọrọ fọmọ dáadáa ẹni tí kò gbé wá ẹni tí kò gbé wọ nínú iléèwé kọmọ wà gbẹ on ko so fomo ninu ile on ke ko ninu ile oni ko bi ko mo ni ke ka bi ko je baba e mama e mo ni ke wa gbe ninu ile we so ni rara o ko ni be lo
0: oni lo
2: to oni ani ka fi to awon obi aka wa nso to wa so ni bo ni ke wa gbe on bo gbon lo on ko ni amu be no ko ni para won mo don bo ni ke wa gbe on ko yan ko anti won obi ye ile won di on ko yan yan tete wa on ko yan gbe omo be bi adade ninu ile we
0: o da je gege bi yawa se wi eyin obi ki se jamba omi nikan sugbon awon isekuse to nbe larin arinu ni aseko yi ni pe opo ni won soro omode olokada ti won wa ni ojule ko pe won fe gbe omo lo ninu ile oye ki a ma ko awon mo gege bi yawa se wi Madeleine ki a ma ko awon mo ninu ile bi enikan ni ohun fe gbe wa ninu ile ki awon mo yen ko ma ko ri pe ko mo ile tohun e ko gbe wa ri ki omo yen ko ma ko pe won ni lo koda o le ti pale ko yin lese ko fi lo ninu ile o beta ju pe ki en ton ko gbe lo ni ibi ti ko ye lo to a si ma nsoro baka na lori awon ijamba oko to ma nwaye ya wa jemlatu je elisele ifun ani pare kini awon igbese ti awon obi na le gbe lori awon ohun tori pe opo awon ojule ko ni won koju di won koju si awon ori titi ti awon omo ba jade koda e ri pe opo ni opo ni o ma fara pa nipa re sugbon opolopo awon ojule ko won ti gbe igbese lati je ki won ma fi awon idena si ojule ko lati je ki awon mo na ki won ma duro die opo na ni won si ni awon oluto awon mo ti won leyin igba ti won ba jade ohun ni o gbe si waju awon mo na lati mo re won re awon ore titi koja kini ohun ti ele so fun wa nipa re
1: o nipa ere nsin o pipo le ti e ka re ti so be ni e oni ilewe won ti fi idena yin lo yin nsin ke yan ka be obi ka won on ko ya n lo obi mi on wa bo n fo mo yin la o ni on ki yen ti fo na ko lo gbe o la le mo
0: abi
1: on ki yen ti on yan gbagbe ni on yan gbagbe patapata bi omo si do de obi e titi bi ko yun n ko bi fo ni n ko lo nle
0: n
1: ko lo nle ko ya lo nle o da ki de bayi na mi ko wa nsin n ni yan fa yi gbogbo eniyan n yan fa gbogbo mi ni accident oju oni eniyan obi kan ko ya tete a lo n ko lo yan gbe omo won gbo mo lo la o won ko ya ngbe o obi o si mo fo ni a won ko le gbe o lo bi okada ni ko gba fun ni won ko gba fun olokada ni o lo di lale lago be ilolo gbo mo mi pada mi anle ye ni won ko mo fo ni a won ti gbe omo won phone kin lowo won ti fi le oni kin lowo omo ko ni ko le we ba ko lo da oni ko ja laide an si nbe I o atuko ka won won ko nche pepe lo loju oni won ko nche pepe le nto emi ne ko si mbo ke oke ojo ne ni oje fo na si ile an ka yi ugbe gba an ka yi ugbe mbo mi oke ne ni on we yan tin po omi ni zemi jan wa yin on ko ni wo ne on ko ni wo ne fefe bo bi on lo ni gbogbo mo on lo ne cho ni omo eke on bi an safo emi awa kan safo emi omo ye o wa loju one ka won fo ni a omo one ki on lo ni ye ne ka won won ba wa n koja bi onizemi jaka omo nlo won ko yan che pepe le fo ni ago ile we tilu
0: omo mo fe jade
1: omo fi ko jade uwe ni won ko di ukubo loju one die ye ni won ko mo fo ni ah okan won lo mo gege bi omo olomo wa loju one be ni to won kan won wa nbo kin
0: be ni
1: ye ni won ko yan fi nwe awon wo a nbe yi
0: awon lokada ni
1: awon lokada olokada ni won kon da
0: awon tun be won be lori engine na ki so lokada nikan
1: o ki so lokada lu ke oni chauffeur kan won wa be oni moto kan
0: gbo awon tun won tin tu
1: pa bi won oni tin tu ko tu o ti wa loju one won ko nche pepe le bo won ko mo fo ni nbo kan won wa okan won lo mo nbo mi bo won ko po omo lomo be ni tun kan won wa le cho nbo mi won ko olohun ko n yan lowo won ko fi lo won ko nbo lai atalafia
0: amen apo la ni won ni won ti en ko awon omo bi won gbe bi meji abi mejo lo
1: le ni be ni bo yan ko
0: won ma set won gege bi eni fi won
1: se ti eja ni be
0: ki a ma se pele
1: won ba ti pe pele loju oni
0: oda alo nu lori wa die ki a re ti awon mi lo kan ba ya won lati pe lori eto yi fun awon ibere abi ohun ti o je mo ohun ti a ti n ba lo olori wa je ki a sise o je pataki se ni ogun ese ta lo pelu eni won mo julo ti a mo si aniwa won julo ti a mo si oselu lati ilu ikemo labe ki won ba wa ko ni die olori wa o ti ya o.

0: ọmọ o re ta ni ni ba ta ko ja ni ko sai ni ko ki ba sai lika ni ko sai ko sai ko sai ni ni ko ka yo ni ni an do mi o bo le ko opo
1: abi ki ba ta re ja ki o ko sigbo
0: o be ni mo so fo mo nse ni o pele ni ba ta ye o po mbo ba ta ye o de je ki to
1: tun bo ese
0: o de je ki ni
1: ti ko le jale
0: Oga, tase ti omo gbe ni, woke obi e bu loje fun obi.
1: Yeni.
0: Oga, o le je lero, o le je lero ijoba, o le je lero.
1: Dani, egbon teju awon mo, imototo.
0: O ye imototo ni o ti ja ju. Tase ti omo e mo, wo o ko ko ki na lebo.
1: Yeni.
0: Ti omo ko ti mo, woke e ni o ko ko na le.
1: Won ni o bura ninu le.
0: Yeni. Ebe la no mo omo ko nle ndi en so fun, yan won se ninu ko mo se si bring ti ebe, yan lo le.
1: Abi
0: o le ni o ta be ni to ni be mo no ya ipe o ta o bi o ko mo bi to omo ka mo bi to omo omo ko mu be o
1: ti
0: mo
1: be fun dada
0: e wo fun o ba mo ko te toju omo e ka ri inu mi ko do omo ka yin ko si ya dada o ni ko de le yin ko le su se dada n ko le su se ni omo gbe yin o wa ko ke o se ni baba ti ka kile ke
1: ai sa lo mo fun omo
0: so o ni ko lo ta blo lo mo ti baba ake se po o ni ti lo ta blo ni ko da o bu ni ku
1: o ni ba ni ba bata se kan sojo
0: o ko je a o bi o ka mo ju to omo la ti le o je se ba kan wa bi o no ni o na ni lo ko do lo ko do eh ko do ka lo wo ko do ka lo wo ka lo lo ka se ki ni o lo ta se po lo ni se lo sa se to o ka so ju omo ka ki o ojo meji meji ka fi fo o ka fi se ki ni ni ko bu to be eh ba ko da se oto alo ele da mo no ko se se se e ka yo da da ba ju be lo ba
1: ami ami
0: ami e ti se mo ju no wa do ino wa do olo ko e mo olo ko se bi ka won lowo
1: ami
0: aso wa ko ni tu
1: ami
0: aso e ti se
1: e da ju be lo
0: radio no ko da ba so ju be lo
1: ase ase
0: olo ko gbo lo ni ta olo ko tu wa mo yan fi
1: ase oda adupe lo baba wa adiyanju ale ti won pe wole ni asiko yi oda wa awon yawa nje jemla tu pelu madelen ani seju meji pe lati fi ske koso ti ohun ti a so yi lori idabobo awon mo ki lati pa iwa ni ojule eko ki won ma so won ki ma wa mo fun fun dada kini ohun ti ele koso ti fun wa ki a to pari eto yi
2: to nto ki o ni obi on a nbe on ku igbani on ku igbani omo wa on on ko moju to won dada on ko ya njin on la o on ko nwe fun bo tutu mu gege bayi oga wa so asin on ko ngbo ni omi ye ne ko buaku ko che omo wa on ni an ga ntoju won on ko ngbo ni omi on ko nwe fun on ko nwo be si omo ni on awon on ji dada on ko ji gen on ko mo si ton be obi on ase ago yi otutu wa die ija ko on po
1: iba
2: iba wa on ko ya moju to omo on ko wu won fori a omo ne ji dada loni ko be se o wa gba yin jiji to ne o ya to si toni on ko wu on ko sun la mu do obi on ko njo omo ne on ko sun la mu do bon e dide on wo sun lo le wa ga e jiyan on ko lo sun pa omo ne on lo sun obi kan ko ton lo wu on si fori a on ko ila mu do on ko ko ila mu do
1: ki omo
2: on ko ila on ko bi on ko omo ko si la mu do on ko ta mu do tun ba ija koko mo won le jeun
1: oda
2: iba ko komo je omo ko mo a ko iba nto ba omo ko ya ko le wa nle we ma ko fi ko we ko fi gbo un
1: e je ki agba nikan o lo fi fatun ko e kale
3: o omi ni agbo nura tu
1: oda ya wa
3: o ki obi ni o
1: adupe
3: o se o ku oro
1: adupe
3: ona ko je gbo wa ka je omo ka e ko je omo
1: ami ami ami
3: o ki o ku adu to wa adupe lo ni kan ti mi o ko se ke ere ke ase on ya a ka je a ma mi bi on gbo ka ni
1: abi
3: o ni ko le je o so ba kero ku ba ni wa ona ko ye ko gba ni wa dale
1: abi abi abi e se un ya wa oda nje ni ki eni meja meta ya wa tori pe akoko ati lo awon ba to ni won wa se
2: be ni won wa le du oda aki oga wa yo yan abini loni olohun ko bukun apo won
1: ami
2: asi ki oga wa gbalagba ka e eh monsieur Olu Vincent ye mo fi toto mo fi dai ko won
1: aki won
2: olohun ko n ko gbe on goke ju be lo
4: ami
2: eh abo olohun ko wa pelu won
1: n
2: ko pa lo abo won mo a ko ni asai pe aka e aje omo che won olohun ko da bubu e buwa
1: amen
2: an ka lo an ka nbo an ka le fi tu che ye alo wo uche ya an lo ka lo ti lewe won olohun ko jo an ka ti olayo atalafia
1: e seun ya wa
2: an ka pa odun layo atalafia o
1: amen ya wa ki eni mi jamita
4: e kale o ah emi mo ton fe so lori awon ohun ti awon obi le se tabi awon omo iwe ko ton le fi ye won daada o ye ki o ma se e ta npe ni exercise
1: ninu ile
4: o ye ki o ma se exercise ninu ile itori re ni ani ki awon obi ko ra awon owe fun won o ye ki won ma moju to won ki won ma se awon exercise mo du o be mo fi toto mo fi ki oludari wa ati oga patapata ona ko buku ona ko gbo gaju be
1: lo se edumare
4: adupe ki gbogbo bi mi atoko mi lo ni pesu
1: Ah,
5: gbagbe oko yin. Olowo ni. Awa gbe olowo ri e lo pesu. Olowo temi wa sa.
1: Oda adupe aki yawa nje ti won agba ni ojo eteni yawa madelen. Aki won yawa jemilatu nje awo aki gbogbo yin ti e pe ni ojo eteni Olorun oba loke ko so re fun enikokan lopolopo. Nje baba wa chef site ibe aki won ani gbagbe baba Oluvesa aki gbogbo yin papata. Ade eju ale aki yin ani gbagbe Yakubu Nuratu Vesa mo ninu nilu mo Olorun. Ati ma ki won Alhaji Yemi Ibrahim Silu gbogbo yin laki ani gbagbe baba wa Alhaji Agani Musa. Baba wa Fiji Dauda Akari ya ni gbagbo awon idile Dosunmu idile Kadi idile yawa ki gbogbo yin papata ku asiko wa. Awon agbe omo Olorun logbon papata ekojo meta. Baba wa Alhaji Afasoni ni ko da ma Olorun ani gbagbe yin. Gbogbo awon ti aranti e mo binu si wa iku pelu awon lo gbagbe ni kokan wa jere mo ma soju atm aki won alolo iku alolo lu bukun abi olorun oloke ko ma ba wa gbe odo la o